ne NDC ba ye ni mebe we yi nani onye bo MPP aba na ye MPP ba no we yi nani because NDC aba na ye nkangule mo abandon projects ni gugu wa sa ne crew from market mi ni mebe akodure so MPP aba na start ye for the ba yi nani if you for pen so how many years ni for the ba wo mu yi omani e ma ne kangule mo crew from market you ref say tax payers money and the chichira o mine this advance when on 7 media me CC market 24 hour economy no we jai projects MPP here agenda 1111 na kekengurem ini apomudi ya idwa ya apomudi nsipinsita ndc ni ba utim idwa e ma ni ye dwa na wo kura na sebe ye wiwie papa kru mabofu dwa da wo no ye si no wiwie ya kusi dwa bofuru bi idwa okay na fuoba togu fuoba the whole west africa be di dwa ye woda bia obofu dwa enso futru nko ana wo ye jita sia kese enso e de ma ban sa every mpp pens kusi mpp sa na ma ye na eti munye dwa dwa sem na me de munye ye agenda wa wa munko ho wo munye obi anka nkyere mo ni na bua che ho ho na kamisa me kan nkyere na 24 hour economy market na dia dia masa mo mwe ne mere masa nye bua mo che na na mudi so ye nyam kwada sa okuru mo sabe ka obi ye ndis ni be shine stay bi bi mo bi mu na bat me nye ho na me we wo ho ne se me kan nkyere mo mini apomudia mini apomudia medidwa yedai

0: de gidie etrase se nyankopon mu gidie trase se ampa abrabo no manya bibi saa kra wa asase so a ahenie bi wo ho a mekom ti enti mebo mebra yi na verse 14 na ho a wo kasa no wo de kire se wo hwehwe kro bi a ebe wa won dia na se oni die ofiru mu ba ye no a anka wo adaje se wo besana ko na afi wo hwehwe kro a eye kene so a ene o soro die no praise the lord
1: hallelujah
0: masa kro die eye kene so bacho ya kwa kire ya asphalt ene bia de this cement pa ye ze moto we die ni bi na nso sa kro we die o diskako na aka fom kako na na tu galem se na we ko ha na ekubi mu ho no sa kako ni bi first grade gold na dia aka fom na o ka ho asem se transparent gold no and so pure se na ho tia se ohwe mu a hu ani mu wo mu na na dia aka fom na o abo ben na edi be ye no fapem na edi se dan no enti o se o hwe kura a e chen so a na o soro de no enti wo hu nya nyankopo ani wo se befre no won yankopo afri se wosiesie kro bi ayeden ama won praise the lord
1: hallelujah
0: ene ma ibrimu